0: Okay.
1: Ati mi aye ye.
0: Lo kwasem.
1: Enti me nso so me kopa e bosia.
0: Mhm.
1: Aye 200,000.
0: 200,000, 2 billion.
1: Me pa che 200,000, which is 200 million.
0: 200 million, okay.
1: Me pa che wan. Ana me ton to ma. Edis edis ka ne kan ho. Ana me ko ana me ko bu nkoto dwe pa ne che so he ma wa bua me. But nipa na ye bo ne aye, ma ye bo ne aye. Enti de ma ye onyina me sero. Jemuna ya dan.
0: Nessa uba me na be cash asem ni na chere.
1: Me pa che wan.
0: Me cash so ni na so ne kre.
1: Me pa che wan.
0: Okay, to so ma me.
1: Enti me ko aye. Me ko pa ne che ono.
0: Oh Jesus.
1: Enti me pa ne che on. Be se 5 minutes to 10 minutes. Na on ti min kasa. Ano anso wa ye din. Na o hwe ma nimu sa. Enti aso wa be kan se. Ba bia me ko ye no. Me hwe ho ye pa. Ni pa na me ko ne che no.
0: Nessa o ko dis kana o do di atede de man.
1: Me pa che wan.
0: O kasha wo se bibia wo koye.
1: Ba bia me koye ne se ni pa.
0: But me mfa ho ni ago.
1: Me hwe ne ye pa.
0: Oh
1: se
0: Jesus.
1: Se ne se ni pa na. Anka wo be ma masre. Edi kura mo bi hun be hun se me.
0: My God. Me my God.
1: Kura,
0: my
1: maye,
0: God.
1: Maye my God. My God. My God.
0: Oh Jesus.
1: Enti ya me ka ni nyina no tonde. Nyame ni pa na me se. O me pa ne chewa wate ene oso mu. Papa. Ha, nyame tu me so.
0: Nyame tu me so.
1: Nyame tu me so.
0: Mhm.
1: Oba ne jis a chopa ni nyina wie no udi 1 week ajuma bu mi so
0: ajuma bu so
1: ajuma bu mi so papa papa
0: 1 week pepepe
1: ajuma bu mi so
0: na oba na
1: ajuma ajuma bi kra na me da application akoto almost 7 years na me nsanka ajuma no papa and name nsanka sa ajuma no
0: my God na who's oba no me ma wo yakwantre
1: me pa chewan
0: Mau ya kwanchire.
1: Mpacha wanyi.
0: Mau ya kwanchire.
1: Mpacha wanyi.
0: Enam se udi suti eye akwanchia bitile udi ntino. Wawu diya danse se udi adne kwa baano na wakase onyeno. Watibye yeno wawu nwenchwa se. Sisiya enye ma kuyye edi abamu.
1: Oh, eno ma kuyye bibli. Nye se nke mijine hame kase ni jesu sano.
0: My God. Tidena wakache etifo. Ene umomu
1: etifo. Deme kache etifo unyina ane se. Iwi ase no. Adye biya ni honu maa. O train na entry a na bibi mkura mu.
0: Look my God.
1: Nti ji so nyo bi obetimi a sane de kura ade ne mu. Ansa na wa e free. Nti ablabo no sane mpanyimfo bu be se eh ba bia eja obi a no. Enwusi obi a na eja shaase no. Nti sa ablabo ne nkosro a hun se enwusi won de eja shaase. Nti ji so ko ba bi na pe obi obetimi adumu jana ma.
0: My God. Eti efo mu tie asema papa ika na nasemi na ne se. Contact ni mu odi ukete sika wo ye adwuma na na brabo atofom otimi nka odi didie to na mon go baaye ewurade nyankopon na me so edi wo je de fa hu di edi ama no utie ebia wo sa na wo so di akoye eye wo se apem empemi ba wo ba onyankopon be fa me so edi wo je de fa hu di mo daddy de na wo ka chete fo kra
1: de me ka chete fo kra no se odi fo ko jaja pon awiye mlem no nyankopon de tumi ahye ne nsa
0: oh Jesus
1: a ode ye adwuma
0: amen
1: enti wa ho kire obi abura se fa awale sem efa sika sem adwuma bi adwuma sem no ma bebre nipa bi wo kra na owo sika o but o ko dem kra na kra no ontimi na o kata na ni kra no daye so a ebepie anajo no enti ontimi na kra na ade aye den
0: achi
1: ewo enye se aho kire mu sane ho kire no ba okọ kete so ane nam kura na ona na ade ache ni nyina no se bibi kura mu enti bla na be da odifo kojo japan no be se o
0: amen wo de wo de wati adanse ekoso adanse eti ase o se un wo tu na mo na wo ba se de ababara ko du bia no ewurade nyankopo be na me so e de wo de ne fa ho dia bon bi de odifo kojo japan telephone number 0244 888937 0244 888937 0247 837699 cancel room dance dan agusu awuti wo da so te cancel room adanse me nya baby o ha se e be se ndin ko is that say
2: acho boko
0: u fi na bae
2: acho mi free e bamponte
0: bamponte na u fi bae
2: acha mi di di na akua
0: na akua akua yen kasa
2: acho di fo nya mi shira
0: o amen
2: Amen. Panifon free a drum.
0: Oh, Jesus.
2: I'm sure the young man, I and Namo Saya Mamia, me would ye mean ye. Papa Min and Emigina for you, me and I may bow her.
0: Oh,
2: yes, so me one, I mean to me, yes, she na, mean to me cry, Nantin.
0: Yes,
2: and then your men are so.
0: I'm
2: not Tommy.
0: Tasso, Tasso.
2: Me bow her. ma problem am ne ba ho ne se meton nyoma e wo kurom ya ye kurom kejeti ya ya na meton nyoma na me ni sister bi na etifi me susu fie ru an wo tu kwai me na odi fie na agya me me na me hwe fie ni susu obi be ha dan na na ma frɛ na bona maneye na agya wa be ha dan na me diskana me fie ru an makobo pipes abrɛ no me na odi na chi agya me
0: se wo de che se e fie ru an odi bi bi a
2: hye wo sa ya hye me sa
0: wo bi we be dan na wo na bɔ kwade ma no
2: me na me